0: 92.7 Thunder FM again, the Order City. 93.7 Thunder FM. We'll get on. We got 14 minutes after 8 o'clock. Up and up and down. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating Salasa Swag Sabusa. I thought our last hour in the program this very beautiful Saturday morning. Ganun pa rin. O, kumusta naman? Anong update sa inyo mga bahay dyan? Nagbatana-batanan? Pero Sabado ngayon. Do not expect everybody, each and everyone, okay na magmata ng sayo karon. Siyempre, mag-hibernate yan. Di ba? Ano muna, mag-defrag. Anong tawag? Mag-computer. Mag-enjoy muna yun. Masarap na pagtulog. Mahabang pagtulog. Healing kasi yan eh, both sa physical and to your soul, di ba? Kailangan magpahinga ang ating mga kaluluwa at ang ating mga katawang lupa. Ayan, sige, enjoy! Yung iba sa inyo, mag-almusal muna. Ang gawin nyo, kasi syempre malilipasan kayo ng oras ng pag-almusal eh. Mag-almusal muna, pakainin nyo muna. Lalo na yung mga estudyante natin at saka yung mga madalas maaaga, yung mga kadlaon pala nagigising. Hayaan nyo sila na mag-enjoy sa araw na ito ng kanilang pagtulog. Pero, isingin nyo sila para kumain muna. Kain muna, tapos mamaya tulog ulit. Kung wala namang gagawin, kasi syempre, isang buong limang araw yan eh. Diba, na straight na puro trabaho. Ngayon naman, i-spoil nyo naman. Sabihin nyo sa kanila, eh sige, enjoy nyo lamang yan. Tapos, pagbata nila unyang hapon, limpyog balay ha. Diba? Magandang umaga. Uy, sure daw na may lansones tayo sa Monday. Ay, ma. Magandang umaga po. Maraming siya naman. Sa lansones na yan. Magandang umaga din. May nagbe-birthday ngayon sa Gales family. Oh. Happy 5th birthday sa apo daw ng Gales family na si Claude Arkin Gales Cantutay. Ulitin natin, happy 5th birthday kay Claude Arkin Gales Cantutay. Ang haba na ng mga pangalan ng mga tao, ng mga bata ngayon. No? Lugi. Kapag ka-examination, number 2 na yung mga kaklase, siya nasa pangalan pa lang nagsusulat. Diba? Magandang umaga po, galing kay Mama Elaine and Papa Nicolas, mga taga-barangay 17 yan, Burgos del Pilar. Maraming salamat po sa inyo. Teka muna, eto yung mga babagitin ko mga pangalan, mga nanalo ng bugas at groceries, ha? Makinig mabuti. Etong taga-konsolasyon na si Dina o Dina Matas. Dina Matas, ang konsolasyon, congratulations sa kadaugag bugas at groceries. Ganun din si Shana May Pasco. Shana May Pasco ng Kogon, Barangay 31. Congratulations sa kadaugsad kang bugas at groceries. Ganun din si Pearly Carmelotes Dahaw. That's a Pearly Carmelotes Dahaw. Congratulations na kadaugsad kang bugas at groceries. We got 17 minutes Saturday 8. Magbabalik tayo with more. Stand by.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagaya de oro seri dari 3.7 Thunder FM kagino nika 28 minutes magali pasang alas 11 ng umaga. That's a kabisado kuna. Ang tamis ng iyong labi. Miyay. So from Forum Spain, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Teka lang muna, i-shoutout natin si Sir Bernie de Atras, ha. Magandang umaga sa inyo. At siyempre si Mayor, magandang morning po sa inyo. Papunta sila dyan sa may City Central School for KSB. Talaga naman, oh, hindi nagpapahinga ang ating napakasipag na Mayor. Yung! Abay, ingat po kayo. Ingat, ingat, ha. At si Sir Bernie, you know, it feels good to know that you're listening. Okay, maraming salamat po. Papunta sila dyan for the KSB. Ayan, kasama po. Oh, si Mayor. Yeah, good morning! Lahat ng mga motorista din natin, siyempre pa hitting the roads right now. Magandang umaga po sa inyo. Hope you guys are, you know, in good shape. Para maning kamot, magwadwad santa. Para sa isang araw na naman ng hanap buhay. Siyempre, talking about those taxi drivers right now. Magandang umaga po sa inyo. Sana'y daghan. Oo, ng pasahero ang mga isakay natin, ano? Diba? Ganun naman talaga lagi ang pangandoy na ito. Yung tipong, sige, tanay, daghan ang pasahero karon. Dili mingaw. Sana ganun, ano? Dako kay Galin. Magandang umaga, mga taga-Arabella. Na nag-swimming o training ng swimming karon. Naminaw, MJ, karon na dinhi sa may Cagayan Resort. Hoy, sana all. Masarap yung ano dyan, eh. Yung natikman ko yung inyong mamon. May, ano ba tawag ni Ron? Ang tawag ko kasi dun, mamon, eh. Basta malambot na tinapay, mamon ang tawag ko. Lahat ng klase ng pan na nakakain ko malambot, tawag ko mamon. Basta mamon, yung puti, masarap. Yeah, lamig kayo, bay. Thank you, ha. Makapasyal nga minsan dyan sa Arabella. Amping, ha, sa pag-swimming, ha. 8:30 na on the clock. Another break is in queue. Huwag nyo kalilimutan, i-follow nga pala ako, ano, sa aking Facebook page. Sa lahat po ng mga naminaw karon, para maghugutan tayo. Maraming mga hugot-hugot dyan sa page ko, eh. Puntahan nyo lamang, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha. Tungkol sa pag-ibig, tungkol sa buhay-buhay at kung ano-ano pa. Okay, Jason Space Heart FM. Cartoons yung profile, pero yung picture ko nasa cover photo. Makikita nyo yan. Sige na, mag-follow tayo doon. 31 minutes, Saturday 8, another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Padayon lang mga sweetheart sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Mohangbeat 46 minutes after 8 o'clock. Happy 53rd anniversary sa Alpagaparo. August 8 ngayon ba? Ngayon. And happy birthday from Jazzy. Sa tara ng Akro daw, happy 53rd anniversary. You know. At congratulations po sa inyong lahat. Demsay Robles, magandang umaga, brother. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang Dabita. Okay, may message dito. Hindi po kami yun, ibang station po yun. Pero salamat kasi kami nasa, ano mo ha? Top of mind do. Thank you po sa inyo pagpamina di ha. Hi, isang good morning. Thank you na Dudeski Fernandez. Maraming salamat. Lagi nagpapa-shoutout sa akin ito. Lagi ko rin nakakalimutan. Talaga naman oh. Shoutout sa inyo. Maraming salamat po. And kina Arto, JJ Guillermos. Yo, maraming salamat sa inyong pagpaminaw kasama kayong area. Yan, thank you so much for always tuning in. And kina shoutout po ang mga taga ano to, kina Mary Ann Makabudbud. Yan, listening daw sila together with sa kanyang husband Frederick Lausas. Shoutout. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Another break is in queue. Muli mga minuto ng ating programa, mga sweethearts. Marayong gihapon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Shut
2: the heart! Can you feel my heart?
1: This is 92.7. This is Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, time for me to bounce. Maraming salamat po. Oras na para magpabata naman tayo. Babalik tayo sa dekada 90 kasama naman si Harvey Stone. My name is Jason Steele. O i-follow nyo ko ha, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. Enjoy the rest of your Saturday. Have a great weekend, mga sweethearts. Padayon lang ha, sa pagpamina, walang maglilipat, panatiling nakatutok, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:11 ang oras natin, sweethearts. Welcome po, happy Sabado sa lahat. And, this is the 90s Heart hanggang alas 12 kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Boguinon, Honest Nantin Sweethearts. We've got 28 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy, happy Sabado! Oh, sana masaya kayo ha sa araw na to. Kasi nagbabalik po yung mga music natin from the 90s. Music that never grows old. And of course, magsama-sama tayo hanggang alas 12 ha. Auntie, Uncle, good morning to all of you. Let's party, party ha. Para sa inyong mga pabate, ito po yung mga numbers natin. 0917-157-9927. 0961-8924-927. Gumising ka bang nakasmile? Oh, tulad ni Demsoy, nakasmiling hoy. Good morning to you, Demsoy. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Buluwahan, JL Flower Shop. Mayong buntag. Mayong buntag din. Mommy Amy. Good morning kay Mommy Amy. Of course, andyan pa siya sa may Kidapawan, ha. Pero kasama pa rin niya tayo sa ating music streaming app. Ito, nakasmile si Clark. Excited na si Clark sa padala ni Mommy Amy na ano ba yun? Yung Lanzones. Oh. Anyway, good morning sa inyong lahat dyan ha, sa may Kidapawan. Maraming salamat po sa pagkikinig. Kahit ang layo, di ba? Parang wala, parang naras di as unahan ay. Good morning, Mars Laundry Hub! And of course, ang ating mga laundry shop ngayon na nakikinig sa ating programa. Good morning to all of you ha. Meron kayong gustong marinig ng mga music from the 90s. Don't forget, i-request nyo yan ha. Try to squeeze that one in sa ating playlist. And also, good morning din sa ating mga drivers, ang ating mga trabahante, especially dyan po sa may Alae, sa may Ribisco. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Dito naman banda sa may Bugo. Happy, happy listening po sa lahat ng mga manggagawa dyan sa may Del Monte. Happy, happy listening po sa inyo ha. Happy Sabado! 9:31 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Of course, right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 9:46 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro. And 93.7 Heart FM, Bukidnon. Shout out nga pala ha. Kumusta yung mga taga-Bukidnon natin, mga sweethearts ngayon? Good morning to all of you guys. Kumusta po dyan? Wala bang ulan? Diba? Napakainit. Grabe tong El Nino natin, no? Oh. But anyway, para at least mawala yung init, mas mabuti pang maligo na lang tayo. Pwede dalawang beses, di ba? Pero problema, parang walang tubig din. Pero good thing, bumalik na yung tubig sa amin. Shoutout nga pala sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Promised Land, Makasandig. At saka dito naman sa may Tibasak, Makasandig. Good morning to all of you guys. Happy listening din. Nakikinig sa atin si Donald Castillion ng Doncast Taxi. Okay, we'll try to play your song in a while, ha? Pakihulat lang. And also, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Bakonga, Lapasan. At saka sa may Santo Niño, Lapasan. Happy listening to all of you. And hi din sa La Paz Dos. Marifel, good morning to you. Happy listening. At saka, sino si Mommy Elaine Gales? Gusto siyang sumali doon sa ating Heartlands. Lunes na po yan, ha? Happy listening sa imo. And also, hi na din kay John Ross. Ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa. Si Ati Cha-Cha. And also kay Kuya Lito. Happy Sabado po sa inyong lahat dyan. Ang ating kaibigan din sa may Aura Meat Shop. Si Roderick Ranido. Oy, get well soon sa iyong asawa, Roderick, ha? Sana gumaling na siya. And happy listening din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 4 Upper Buluwa. Hi kay Roland, kay Nene, and also kay Angel. Dati natin mga, ano ba yun, mga kapitbahay natin dyan, ha. Happy listening po sa inyong lahat. 9:49 ang oras natin. And of course, playing you back music from Savage Garden. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 10:16 ng oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM Bugidoy. Shoutout sa ating mga drivers na ngayon lang nakabiyahe ha. Happy listening po sa inyo. At sana maging matagumpay yung araw nyo ngayon na. Happy listening, Jay Tagalog. And of course, kanyang mga fellow mga HPGs, ha? Happy listening po sa inyo, ating mga Heart Pasada group. At saka happy listening din kay Sir Efren Wayan, ating sweethearts dyan sa my city homes, Opol, Malanang Opol. Oh. Happy listening din kay Lady M. Pabati daw sa lahat ng mga heartnatics. Naku, yes naman ha. Happy listening sa imo. And ano ba to? Sa Igpit Opol. Ah, Igpit Opol nga pala si Lady M. Ha? Happy listening sa imo, Lady M. And also, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Indahag. Happy listening sa lahat ng ating mga drivers dyan ha. Yung habal-habal drivers natin. Shoutout po, happy Sabado po sa inyong lahat. Labanderos! Oy, happy listening kay Jeneline, kay Inoy. Congratulations nga pala ha. Isa siya sa winner ng ating... The Price is Rise Overload. Eto, ang ating winners din ha. Recap tayo. Congratulations kay Dina Matas ng Barangay Consolacion, kay Shana May Pasco ng Barangay 31, Pearly Carmilotes Dahaw ng Zone 3 Selray, at saka kay Gemma Idulsa ng Bayaba Zone 4. Congratulations sa inyo, sweethearts. 10:18 ng oras natin. More music pa rin. The best of 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:35 ang oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin RV Stone on a beautiful at saka napakainit po na Saturday morning. At ano man yung mga ginagawa natin ngayon, ginagawa tuwing Sabado, especially yung mga naglalaba ngayon, ha. Happy, happy Labada Day sa inyo po. For sure na, ha. At least bilad araw talaga yung mga damit natin. Oh, tsaka humot na humot. Oh. Happy, happy listening, ha, dyan sa may Mars Laundry Hub. At yung ating mga laundry shop ngayon. Happy, happy listening. And of course, syempre naman, yung mga coffee shop natin, ha. Ang daming nagtatambay ngayon. Chillax lang. Friday, Saturday, diba? Yung iba naman is tambay lang, pampawala po ng hangover kagabi. Oh, sino bang yung may hangover kagabi? Oh, taas kamay. Ako, sarap ba? Humigop ng sabaw. Pag-usapan nga namin kagabi. Ano ba yun? Yung malunggay at saka linagyan ng itlog. Masarap ba daw yan? Yes, napakasarap yan. Pampatanggal yan ng sakit sa ulo, diba? Ginagawa namin. Oh, wala na. Yung mga kainuman natin ngayon, puro na mga angkol, ha. Shoutout nga pala din sa ating mga drivers natin ngayon, ha. Iputada drivers, happy happy listening po sa inyo. Joseph Ranara. Oh, ano yung nag-aabot ni Joseph kagabi, ha. Happy happy listening din po sa ating mga suking sweethearts dyan po. Saan ba to? Diyan po sa may Ipunan. Oh, happy happy listening, ha, dyan sa ating mga listeners natin from Regency. Of course, yung Shrimp Alley dyan. Happy happy listening, ha. Sana makapunta na kami, ha, before the month ends. Oh, para at least kita-kits tayo dyan, right? Happy happy listening din po sa ating sweethearts ngayon, si Kelvin Serrada. All right. Happy happy listening, ha, sa kanyang munting vulcanizing shop. 10:37 na po ang oras natin. Sayawan muna tayo sa aking pagbabalik. Atalastas muna tayo. Huwag kayong alis. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:50 yung oras natin, sweethearts. And we're about to end our show na ha. Pero meron pa tayong isang oras. Hanggang alas 12 po tayo ha. At saka don't forget, mamayang alas 12, that's Music from the Heart Saturday Edition. That's gonna be with George hanggang alas 3 po ng hapon. Kaya ako medyo weak ka ngayon. At saka mapakinggan mo yung mga love songs ni George. Nako, mapapaluha ka talaga. Oh, at saka yung mga mga in love, lalong mai-in love sa mga music. Ha? Don't forget, mamaya yan. Oh, Music from the Heart. At saka eto, batiin natin ng happy, happy 53rd anniversary ang Alpha Kappa Rho. Oh, at saka ngayon daw anniversary, August 8. Oy, happy, happy anniversary po sinyo ha. At happy, happy birthday din. That's coming from Jazzy. And happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Nakikinig sa atin dyan sa may bukid nun. Wala bang brownout dyan? At sana mag-enjoy kayo ha sa ating mga music dito sa Heart FM. Buong araw po tayong magpa-play ng mga magagandang music. Ay din sa Arabella, kay Arabella ha. Oh, yung Arabella Pastries, happy, happy listening. Nag-swimming daw siya ngayon dyan sa may Cagayan Resort. Ako, ingat po ha. Oh, especially yung mga nanay at tatay natin na may mga bata, wag talagang magpalingat, di ba? You need to double check on your kids from time to time, especially mga naliligo, alright?
1: That's right.
0: Oh, mga yaya natin, di pa na yung cellphone ng cellphone. Oh, dapat nakatutok tayo sa mga binabantayan natin, ha? Shoutout din sa inyo, ha? Yung mga nanay natin ngayon, getting ready for lunch. Ano ba yung masarap na ulam ngayon? Marifel, o sesuda na to? Di ha, Marifel. Ay din sa ating mga karinderya natin, ha? Trisha Itiri, and of course, ang Scarlett Nicole Itiri, dyan po sa may Pantag. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Kainan sa Manukan, good morning to all of you guys. 10:52 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: So cool. Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
4: Tunog Tsara.
5: Tingin ko pa lang, para bang
4: local and proud.

0: 11:21 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Mayong Unto. Yung mga nag-prepare ngayon ha, dapat kumain tayo ng gulay, pampatibay ng katawan, at saka yung relasyon. Shout out Ate Carla and the rest of the Zumba Momshies na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Bloomingdale Subdivision. And of course, good morning kay Elsa Girl at kay Sharky Boy ha. Tsaka kay Mommy and Daddy nila. Happy Happy Listening. Arabella Pastries, maraming salamat. And sa mga kumakain na ngayon dyan, especially dyan sa may Bayabas ha. Shout out po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan. Rona! Nagtitinda ba si Rona tuwing Sabado? Yung pancake niya ha. Baka makadrop by tayo dyan mamaya. Hingi tayo ng libre. Hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan. Ang Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Shout out po sa iyo. GG and also kay Sir Jules. Laki-laki ng saging nila dyan. Happy Happy Listening din kay Beth. And wala, sana masaya si Beth ngayong araw na to ha. Tingnan namin yung yung CCTV. Shout out sa imo Beth. Ano din kay okay, Sarah of Upper Nazareth. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Upper Nazareth ha. Mayong-mayong pagpaminaw sa inyong tanan. Ang ating ding mga drivers ngayon, ako, pahinga na ha. Siesta time na kasi napakainit naman bumiyahe, di ba? So siesta muna, tsaka mamaya ng alas 3, wad-wad na naman. Ang ating mga kagayhaan, Grab drivers, shoutout sa inyo. Happy Sabado kay Rosalyn ha. Murado ko nung disco sa 90s. Yes, ito na yon. Mag-disco-disco tayo ha. Maraming salamat ha. Oh, ito talaga, pinikturan talaga niyo yung car stereo niya. Ang ganda ng sasakyan, di ba? Ano ba to? Tesla na ba to? And happy, happy listening sa inyo dyan sa may Maramag Bukidnon. Maraming salamat sa inyo. 11:23 ang oras natin. Magbabalik pa ako. You'll still be hearing all your favorite music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang

0: 11:36 ang oras natin. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Hard. Sulitin na natin to ha, kasi final hour na po tayo sa ating programa. Siyempre, you'll still be hearing your favorite 90s music, 90s song, hanggang alas 12 po lamang, di ba? Kasi susunod na maya-maya lang si George. Batiin natin ng happy, happy listening si Ate Cha-Cha. Ate Charito, happy, happy listening to you and also kay Kuya Lito. Naku, maraming salamat nga pala ha, dun sa baseball cap na binigay niyo sa akin. Bagay na bagay. At saka sabi nung gustong kunin yung baseball cap, wado ko'y angay, mas angayan daw siya. Grabing laking sampal nun, di ba? Happy, happy listening nga pala ha. Happy, happy listening sa ating mga kaibigan dyan sa mga 3C's Eatery. Ati Cha-Cha at saka kay Kuya Lito. Kay Cha-Cha din, happy, happy listening sa iyo. Joseph Renara! Maayong pagpaminaw sa iyo mo, Joseph. Dungan tapaniod ko ha. Kasi napay sobrang, ano ba yun? Lechon paksiw, dito lang bossing. Grace Wynn, Hardware, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming salamat ha. Ito yung mga silingan natin. O yan, dito na si George. Wala, si George, grabe ka smiling. Ano naman, George? Pabangan nyo ha, si George na susunod sa mamayang alas 12. Alright? Enjoy lang sa mga ginakain nyo dyan ha, yung mga nagla-lunch na ngayon. Kami, mamaya pa kami magla-lunch. Kaka-breakfast lang namin. Dalawang beses talaga kami mag-breakfast. Dalawang sliced bread yung breakfast namin ni Clark. 11:38 ang oras natin. Patuloy pa rin tayong magpe-play ng mga music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 11:50 na. Nako, si George ha, ready na ha, naka-makeup na, tsaka ganda ng outfit ni George ngayon. Getting ready na para sa programang Music from the Heart. Oy, batiin natin ha, happy listening si Yael, ang pinakagwapo. Si Yael, happy listening sa imo Yael. Kumusta ang imong banda nga Sponge Cola? Hi din sa ating sweetheart ha, sa mama ni Yael o sa papa ni Yael. O, sino man kayo, happy listening po sa inyo ha. At saka pabati daw kay Miss G, that's coming from Ati Chacha. Ati Chacha, maraming salamat to you again ha. Balik-balik yun natong pasalamat ha. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain. Diyan po sa may Tisha Eatery. Happy listening po sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts din sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Kay Sir Ron, happy listening sa inyo. And also kay Bernard at sa mga kasamahan nila dyan ha. Eto na, oh, hinahanap ko na yung mga pangalan nila. Oh, sa susunod na lang ha, i-greet natin ha. Ate Carla of Bloomingdale. Zumba Mummies natin. Happy listening po sa inyong lahat. 11:51, I'll be back with the music from Ronan Keating. Dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Samtang gapaniudto ka diha. I will be with you till 3 o'clock. This is George and music from the Heart Weekend Edition na. At sa sud anoy kalomi bulad. Yes, bulad oy. No? Oh, you dip it with vinegar suka. Uy, kinamot dayon. Tapos may munggos, favorite ni Harvey. George nga po pala. Ayan, sa mga Sabado ninyo. Ayan, pasisiglahin natin yan while you guys are relaxing. Para hindi boring ang Saturday. Love songs ang sasa inyo. And sweethearts, alam ko nag-aabang kayo ha. O sa mga gusto mong pa-shoutouts and request. Sige, yung mga numbers natin, text lines natin, inyo nang isave yan para everyday kayo makagreet. O everyday ko din yung pinapaalala sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Osha, speaking of messages, we got one from 8868. Hi, Silver. Happy lunch. Unsay sud andi ha. Mom Cha, si Mami Cha, thank you so much. Sabi niya, happy Saturday, Miss G. Pahabol lang daw ni Yael. Kaya wala na ako ma-appeal o shoutout kay Sir Harvey, yung manghod niya si Azriel. Thank you from Yael. Hi, Yael and Azriel. Oh, Azriel ba ito? And magandang hapon sa inyo. Ate Cha, dagang salamat, Ate Cha. Maraming salamat for always tuning in dyan sa my Trees Eatery. Lag na sa video. Puhon-puhon. Hi, Tisha Eatery. O, dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8, Carmen 2745. Asa naman ng mga madlang people karon George. O, nagpahulay siguro. Haskang inita, no? Pero, kind of, it's getting gloomy now. So, maybe we can anticipate rain. Pero, maghanda na lang tayo, ano? Shout out sa inyo dyan, ha? Hi, Rai. And thank you daw, uy, Mr. Rider. Ah. Hi, Rosaline Yeles Lavistre. Magandang hapon ha. Thank you sa inyong pakikinig dyan sa may bukid noon. Oh, siya. Let's go ahead and hear more love songs sa Joshua Cadison and many others who will be with us. Siyempre, dito lang yan. Kami po ang pinapakinggan. Kami ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Till 3 o'clock, ako po, yes, si George. The music from the Heart Weekend Edition. Uy, 888-888 din tayo ngayon, ha? Ma-share ko lang. 88-2026. Palindrome again? Yes, again. 86. Dati 86 yun eh. 86-2026. And now it's 88-2026. So make it 2 plus 6 on the end of 2026. That's 8. Happy Palindrome Day, mga sweethearts. And today also, we're celebrating the International Cats Day sa mga fur parents ng ating mga beloved mimings. Oy! Happy, happy International Cats Day, ha? Yung mga favorite din natin ng mga mimings. Oy! Lagi silang nandyan, oh. Purring to you, showing their love to you. Oh. Gusto ko yun, alam mo yung pusa. Pinakamalambing yan para sa akin. Kasi nga, di ba, hindi ka pa nga niya ganun kakilala. Wala na, lumalapit na yan. Tsaka purring into you. Oh, nagtatanggal-tanggal yan sa may paanan mo. Ah, miming. Anyways, 6127, shout out to Arabella's Pastries. Thank you, hi Arabella. Personal ko nakilala si Arabella. Ganda ng batang to. Kamukha niya si Moana. Because she joined our Moana contest during our Moana block screening. Happy afternoon at sa mami mo, ha. Thank you sa inyong laging pakikinig. Ate Cha, sabi niya, Miss G, happy kay si Yael. Heart, my heart to you, Yael. Dagang salamat sa imong pagpaminaw. And also, hi to Sir Efren Wayan at ang Wayan family dyan sa my city homes, Malanang Opol. Ito, Nanay Siding, ha? Ikis ko kay Nanay Siding, Sir Efren. Dagang salamat. Hey, here's our number for you to reach to me ngayong Sabado. Hala, pag ano dyan, i-share mo sa akin yung thoughts mo. Shout out. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, our Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Naka-follow, share, and like na ba ang lahat? Nako, dapat lang, ha? Kasi una ako yung hindi pa naka-follow, like, and share. Oh. Magbabalik ako. More love songs coming your way. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hold me in your arms, will you, till 3 o'clock? Hala, bakit alauna 30 pa lang, pero parang gusto ko nang magkape. Because of the weather, I know, it's kind of calling, kind of giving, no? Nagkape na siguro ka diha. Anyways, while you guys are enjoying your coffee or dessert after your lunch, I'll be with you. Sasamahan natin yan ng mga matatamis din ng mga love songs. And that was Southern Sons, by the way, with Hold Me In Your Arms. Sarap ano? Sarap lang na may kagunit sa kamot. Habang ikaw ay may mga pinagdadaanan ng mga pagsubok. Hala, ginunitay. Hello and hi sa mga sweethearts natin dyan sa may Karinderya sa Terry Hill Subdivision na lagi nakikinig ng Heart FM. Sige, gusto ko malaman yung mga pangalan ng mga staff and crew ng Karinderya sa Terry Hill so that I can greet you all. Pwede ba yun? Sige, text nyo ako ha. Malan nyo makalaag, midi ha. Pangita ko ng musikoan. Sino si Christine? Sino pa yon? Oo, di ba? Hindi natin, okay? Kailangan natin malaman para mag-greet natin, ha? So, Mommy Amy, George, murang masira na gitong mata. Mag-good night na ko. Sige, Mommy, relax lang di, ha? Hi sa mga taga-kamamanan, Roxanne Macha, Larimer Sakala, Wilma Osorno, Mayor Miles, nga wala na ko kabalo sa gibuhat kay Dili Gatubaga. Nako! Busy-busy siguro si Mayor. Ayan, dili maka-straight paminaw kay place, walay connection. Nasa hotel sila. Nasa Kidapawan pa ba kayo, Mamino? Mag-ingat kayo dyan, ha? Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kahit nasa Kidapawan kayo, talagang bit-bit ng Heart FM. Kaya relax lang. Ako na bahala. Sa inyo pag-e-enjoy ngayong hapon. And you... Oh, ikaw, dami ninyo ha. Kayo na bahala din sa mga request and shoutouts ninyo. I-text nyo ako, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, through our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. You know the drill, follow, like, and share, okay? 132. I'll be back. More music for you. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 147 First Circle with Ako'y Sayo at Ika'y Akin. Sayo at your choice. Pwede yun yan ng gabi. Anyways, that song was brought to us by Excel Macabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hello kay Kuya 2973, ha? Kay Don Castaxi lang nilagay niya. Naku, mag-relax lang. Katulugon daw siya habang nagde-drive. Relax lang, ha? O, wag matulog. Naku. Habang nagde-drive, ingat ka. Ingat kayo lagi sa lahat ng mga solid taxi drivers natin na lagi po tayong naka-background. Marami pong salamat, ha. Thank you for keeping us on the background while you guys are hustling out there. Sa lahat ng mga establishments, eateries, na kami po ay naka-background. And tele-air, oo, dyan sa May Carmen, maraming salamat sa inyong pakikinig, ha. Tunay ka vlog. Thank you. Nagandang salamat sa Kamayan Tamanukan Corrales Extension Branch. Naku, nag-i-enjoyan sila sa ating mga love songs. Hi sa lahat ng staff and crew. Mamarie, dagang salamat. Nagandang salamat ha sa SMA Ukay Ukay at Kevin Enterprises. Ayan, magandang hapon po kang Ma'am Irene, kay Miss Alfie, sa lahat ng staff and crew, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, kay Sir Kevin. Nagang salamat sa inyong pakikinig. Hala mga sweethearts, ako naman ay in a while I'll be having my very own coffee because I feel like I'm doing to need one. So you better text me ha while I'm making my own coffee. Oh, sa ating text line 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Follow, like, and share. Message me sa ating messenger, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Well, it's my final set for my second hour. And moving on to the third hour ng ating programa. And Stephen Curtis Chapman and Benny Moore will be joining us with that. Okay, magbe-break muna. Ikaw, kayo, dito lang kayo. Walang iwanan, walang lipatan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. For you I will lahat basta pagdating sa love nagagawa niya oh. ganun talaga, ganun ang umibig George. Mainit na ang ating Sabado. Ang ating 8-8. Gusto ko yung 8-8-8 kasi 8 stands for infinity, di ba? And George here till 3 o'clock. For You I Will by Monica. That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi to Valley Green, to Sir Dale Salon ng Ritter Taxi. Ayan, magandang hapon. Ingat po sa pagmamaneho, ha? Kasi lahat ng mga solid taxi drivers natin, kayo dyan sila. At talagang sinasaluduan natin sila sa kanilang pagsusumikap, di ba? Kaya kami, magpaparelax kami sa inyo. Di ba, Sir Alpa? Eto sabi niya, George, pa-expose. Gusto ko yung pa-expose ng word. Sabi niya, pa-expose sa akong number. Oh, naghanap siya ng friend. Ayan, sweet girl lang. Oh, here's ang here's my number. Sabi niya, 09... Kape. Kape pa more. 0969-436-5536. Oh, isa pa ha. 0969-436-5536. Oh, nakuha mo. Pwede mo i-text yan ha. Kung naghahanap ka din ng friend. This is Elle from Malaybalay, Bukidnon. Nagang salamat sa inyo pagpaminaw. Hi to Sarah Dakay ng Upper Nazareth. Kamusta ka, guwaps? So, we miss you a lot. Oh, ikaw din. Alam ko may paminsay ka din dyan eh. Oh, 0917-1579-927. At 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Kagendi Oro City. 232. Okay, magbabalik ako. More love songs in store for all of you. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:46 ang ating oras. Nako, hala, Tiffany, ang tawag niyan, merienda. Nagunahon na nagmerienda, uy. Sarap kasi, di ba? Sa ganitong panahon, ano ba? Ano ba masarap yung merienda? Yung medyo mainit-init, no? Pero wala kape pa rin. Kape, tinapay, o lahat ng mga cues sa mundo. Ilang minuto na lang o nang nalalabi sa ating programang Music from the Heart Weekend Edition. And I hope I did put some smiles on your faces and in your hearts. Ayan naman, magbasa tayo ng ating mga mensahe dito. O, sa ating Facebook page, Mami Marilyn Gonzalez, sa relaxing siesta hour of this weekend, my sweetie G. Andito lang ako nakikinig palagi sa mga music mo. Mami, dagang salamat. Paano? See you later. Mamaya din, ha? Abangan ang Brandy Belly para sa Tunog Tsada. Wala sa isang hanggang alas 7 po ng hapon. With, ng gabi. Make it in the evening. with Alvi Euro. Mamaya, they are our featured band. Abangan yan, ha? Abangan din yung mga kalihukan nato sa ating kapistahan. Oh, na Higala Eye Festival. Some of the activities are now being, happen na siya ngayon, which is also the Higala Eye Night Market. Andyan na, bukas na. Oh, excited ako makapunta dyan. See you ha, mga sweethearts. Baka makalaag mi di ha. Abangan din, yung mga core events ng ating Higala Eye Festival. Oh, madami, ano, street dancing, Miss Cagayan, and the civic parade, the pluvial procession. Madami, ang dami. Akalain mo 58 events yan. 58 events in one month to celebrate our festival para sa ating poon na si Senior San Agustin. Diba? Mga bisita din natin. Marami tayong mga bisita, ha? Welcome po sa CDO. Ito naman si Kuya Joseph. HPG, maayong hapon. Miss G, shout out to all Ipotada taxi drivers of Bloomingdale, Ipunan. Lalagi naka 92.7 yan. Ay, hello po sa inyo. Oo nga, totoo yan. Oh, Kuya Joseph. Oh, kasi nakasakay ako ng isang taga Ipotada before. Oh, diba? Thank you, ha, sa inyong pagmamahal. 6764, pa-shoutout ko sa Bukuhan, sa may Purukwan, Balubal, Sualid Kaayumidiri, Tigpaminaw sa inyong station. Tagang salamat, nakakataba ng puso, ano? Oy, taga Balubal, ha? Dems Hoy Robles, may hapon dyan sa may Maramag Bukid noon. Init ya, Dems? Anyways, on to my final set. Dito lang yan, ha, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:46.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Factor by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, Brandy Belly live here on Hard FM. And what's the title of that song again?
1: Asakarun.
0: Asakarun. Ah, yes.
2: Asakarun. I love that song also.
0: Okay, and
2: very
0: wherever.
2: Nice.
0: Huh?
2: Very nice.
0: You like the song?
2: Yes, ang pag-render sa ilang ano.
0: Lagi. Ikaw, sir, gagawat ato.
1: Actually, ang nagsuot ako.
2: Who wrote the song?
1: Ang ako ang nagsuot and then kani ang nagsuon mo yung
0: arrange.
1: The melody then ang sa arrangement is sa whole din sa
0: I see. How do you usually write a song? Lyrics una or riff una? Sa style niya?
1: Actually, na kuan. Pwede siya mag usahay mag play play lang siya mga chords lang sa then kasagara uban mo sa balay so play siya then kung ganahan ko sa tono that's the time nga akong distinggag suwat og kanang lyrics nga nang base ra pud sa kahitabo sa
0: liyog na ang creativity no patang ato nag lyrics
1: bini wala ba
0: kada nang ating
1: magbuot na siya kun like mag chords na siya na
0: yeah we've seen sa yung FB page nga you've been away from ni undang morning nanibalik mo or something
1: dili sir actually wala gid me ni like na stop or totally like stop yun like naglaylo gamay then slow down lang kay na busy na yung mga trabaho priorities lain then pamilya pagsugod sa sugod ng pamilya so, na kuan lang na slow down pero wala gid ingon na gapon through the years na gapoy mga
3: gatapok ni hapon
1: yes
3: mo.
1: Ma'am kuan gapon me
0: like, you do this full time or like may job each of you
1: ako na kay job siya job businessman
0: okay.
1: Siya owner sa Higala Ridge
0: party lang ang lingaw ng gapon
3: hello sir
1: yes Higala Ridge
0: That's why you're muto kayo mo dito no tanhan mo na last na tukar dito
1: okay siyempre then pero na yung banda Kada 15 namin, lokal na tukar, special nga po.
3: Yeah, I think the Higala Ridge is bago lang. Tell us, si Tori actually, last time they were here, diretso sila po sa Higala Ridge.
0: Yeah, and tell us, obviously, Osami Bandibelli, how did you get the name?
1: Play of words lang na sa sir. Actually, kuan lang, Brandy, refer na mo sa Ilimnon.
0: Okay.
1: Kanang heart, Leaf ko yan, lugar.
3: Yes.
1: Then belly is like, kung chika ino man.
3: Our belly. Tama yung ano ko kanina.
1: Then actually, beer ta, pero mas nice paminaw ng combination sa brandy.
3: Si brandy.
1: Yung, belly kasi beer belly, murag common kasiya.
0: Lagi.
1: So, brandy belly.
0: Right. Okay, we'll have more of Brandy Belly in a little bit. Hang on. Hang on for that. Don't go away.
4: Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Hard 92.7. This is Hard 92.7. Cagayan de Oro. Tunog Chada. On 92.7 Hard FM.
0: It is 6:14. We're back for Tunog Chada. You with LB and Julia over here. Now, tonight, Julia Sabado, daghan kayo og things are happening.
3: So, yes, here in Cagayan de Oro City, LB, because it's already fiesta time.
0: The feeling of fiesta is there already. And if you're going out tonight, do drop by Jackals
3: as well.
0: For Rock
3: yeah,
0: Era.
3: That's tonight na.
0: And then perform na si Charisma. And a lot of... other bands as well.
3: Mm-hmm.
0: Okay, so do check them out, and also at KL Clubhouse, nasa tukar dito ang Like Juan Moy Mo Play.
3: And tonight, I think it's Black Trio.
0: I'm sorry, Black Trio.
3: Black Page Trio.
0: Page, Black Page Trio is performing at KL Clubhouse tonight. Uptown CDO. Don't miss that one. And of course, that's one of the reasons why Brandy Belly is here. Nasa mo itukar after
3: tukar
0: this.
3: Tukar later.
0: Right, Lick?
1: Nai kaning launching, launching. Grand opening.
3: Grand opening.
5: Sa market.
1: Higalaay market dyan sa Boulevard.
0: Muna ni... Murag launching gid sa fiesta mismo sa celebration.
1: Actually,
0: no?
1: Grand launching atong sa Higalaay Festival katong okay. Si Worms and then kani murag more on focus sila kani siya nga event isa kani mga tenants anang sa Higalaay Market.
3: Okay. May
1: ang grand opening.
0: Yeah. Who can do it better than one of the hottest rock bands karon sa CDO?
3: Yes.
0: That's what I heard. No? Okay. let's listen. Humble magkinsilik. Let's listen to one more song, another song actually from Brandy Belly. What's the title of the next song?
1: Next song, mogi ni siya ang kumbaga foundation or pundasyon sa among band nga like dili lang siya diri nailhan like over like
3: across Mindanao,
1: across, okay. Across Mindanao, Visayas,
3: and Visayas.
1: Then maybe na sa Manila kay mogi ni siya ang naka nalabay gudong na spread mayo. Mm-hmm. Record na mo 2013 sa Cebu and then mo na din to then rest is history na na yan.
0: Asa man yung Mikay. Record sa Cebu sa backyard or
1: dili sa backyard gatong tong
0: mapas. No, that's fine. That's fine. Ang Mikay ang title ni Mikay.
1: Mikay, Mikay.
0: Kisa may gusto
1: ani. Say, glo. Erickson.
0: Erickson, tell us. I'm sorry. Can you Mikay?
1: Actually, gi-compose ni Erickson kaniya mo gitarista. Siya nagsuhat. Nanay tono daan. Then pag-abot sa amo kay kuan mo gumi katong gadali mig makahimo og daghang kanta kay mag-record mig isa ka album sa Cebu. So isa ang Mikay ato sa balay nga i-apas na mo nga kanta. Nanagoy kuan na record niya kanang roll lang sa iyang cellphone. Then nalay gamay nga mga lyrics nga siguro akong naalisdan. Like mao na sa pero kaon ko ako lang gi kanang rhyme lang gid siya maayo. So pero originally nabuhat na niya git ang kanta.
0: Ni Erickson. Ni Erickson, yung nga.
1: Ang utana nga ni Kusaya, kay unsa git yung...
0: Lagi, unsa man git yun
3: eh. For inspiration.
0: Can you tell us what it's about?
5: Hindi, Mikay, pangalan na sa babae.
0: Okay.
3: Wala siya. Si Mikay?
0: Sa may background na na.
3: Gibulagan ba ka?
5: Actually, dili mo na siya si Mikay. Ah, Mikay ang pangalan yun. Gikuha na siya. Mikay lang ang iyahang giname kay Mao ang iyahang line sa chorus. So, para lang ma-rhyme, kumbaga.
0: Ah, okay. But what is the song about, yun?
5: About sa babae nga, kuan siya. Kanang, murag nag-uyab sila or... Murag-uyab sila or dili. Something, inana.
0: Okay, sure. Okay, let's listen to that. Let's have Brandy Belly.
1: Karang po ka balong mo
0: meaning? Live on Heart FM, Brandy Belly. Here we go.

0: 92.7 Hard FM. That's Evita. A lot of maturity in that song. I've said it many times. I hope na mabalik na sa ating Evita at some point. Because Celestine is back in the States.
1: Yes.
0: No?
1: Nag-school yata.
0: Yeah. Yeah. Ang title na, of course, is
1: Better Left Unsaid.
0: Better Left Unsaid, okay? We'll take a break. We'll be back with Brandy Belly and another song from them. And also, we're going to find out a little bit more of the members of Brandy Belly. Okay, so do hang on. Stay right here.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
0: All right, we're back. We're Tunog Tsada at 6:31 right now. You're with LV and our guest, special guest, Brandy Belly band. We have Teddy, Erickson, and Lick. Sakto ba? Okay.
6: Yes,
0: sir. Let's start with... let's get to know the band, Julia.
1: More of them.
0: Yeah. Kisa may members uban. Wala diri karon.
6: Ang among drummer wala Adonis Brongor.
1: Kay nag Adonis.
6: Adonis Brongor. Wala sa karon kay murag na siya. Actually, tattoo artist po siya. So,
0: okay.
6: Murag na siya yung tatuan karon then. Si Adam Datoy.
7: Among bassista si Adam.
6: Bassist na mo si Adam. So wala po kay like nag-decide naman mga mag acoustic lang so wala na siya ni sabay
0: so si Adonis kay tattoo artist ba?
6: Oh, tattoo siya.
0: Siya ba yung katira sa imo ha?
6: Actually na ay part nga iya pero ang uban sa laing artist po. Kuan mo guning ka ng project ba hinahinay?
0: I see. Okay. Anyway, we'll start with Teddy?
7: Yes, sir.
0: Okay, igsoon gid mo. Just to let the public know, igsoon si Teddy o si Lick. Mm. Onya, Teddy, tell us, you're the main guitar player of the band, di ba?
7: Yes, sir. Yes, sir. Rhythm guitar.
0: How long have you been playing guitar? You
7: since
0: remember?
7: Since ka ng 5 years old, start na ko play.
0: Wow. So you want to know?
1: Yes.
0: That's yes. Like 10 years ago. No, that's great. And do you still remember unsa nga first mo guitar?
7: Yes sir. Akong gusto gid nga ma-learn atong time. Kay nagpatudlo ko sa akong mama. Kay siya mang gud ang.
1: So your mom is a musician also?
7: Yes, akong parents gud silang duha.
6: Actually, ang among daddy mo'y musician yet like
0: folk singer.
1: Then,
0: I see.
6: Siya lang. Okay. Wala sa tuloy sa kong airpot kay like gamay pa kasi din niya makuha ang kwan, so wala pa
7: siya sa pagkuha to sir gamay pa kay
6: ko kamot nga mo tudlo mo to akong mama gituloan siya mo ina pasensya nga sige kay interested man siya mo
0: so ang guitar ang gamit ni Mato sa imo pang mama or
6: oh katong amo
7: ang katong time pa
0: I see imo jung first gid man guitar do you remember
7: ang akong gipa tudlo gira to kay Killing Softly muna akong first nga gigitar
0: first mo nakuha
7: yes
0: I see. And then ang imong genre is always been bass rock or
7: like dili sir. Ako yung nadak-an nga genre. Kuan sir ka ng folk songs. Like sa akong papa nga influence.
0: I see.
7: Mga folk songs, mga yes, country. Country songs mga nana akong na influence ng music.
0: I see. Muna yung marasang mag-eagles o kaning blending ba?
1: That's true, oh, yeah. LB. Oh.
0: Kaning who is your inspiration now in terms of guitarist like that? Or if you have to jam with the guitarist, is that may gusto niyo mag jam ganon local or
7: and local kwan kwan sir? Ako
6: kwan. Ano kinsa ikaw ni mo? Idol ni mo?
7: CCNY.
0: Okay.
6: Uy, pa na sila?
7: Wala.
6: Uy, pa na, patay na.
7: Patay na sila pero sir. Pero
6: hindi lang gusto. Ano ma-jam ni mo?
7: Agarang ma-jam na
6: ako. Saman, saman. Ira Cruz. Ano yan ako? Ira Cruz. Mga
1: itadloan ni Kuya. Mga
7: gayo. Lucas, siguro wala gayo. Puro mga patay, sir. Puro na mga patay, man.
0: Bisag Wilson Phillips, anak sa mga CSNY, ano, matiguwang naman.
7: Ah, lagi.
0: No? Okay, let's go to Lick. Lick, so tell yes, us about your singing. How old are you when you started singing?
6: Kuan gyud sir, actually, sa una, bata pa may siya ang natudluan o kanta kay gitara. Then, say ka nang sa kanta, siya po yung ka nang murag star ba sa bata pa may ako. Murag behind ba nga, click kay kuan man, murag ana. Then, kuan pa mo primero ka ng basketball, bata pa ko. Then, actually, makakuha ko nga na tono-tono, akong hearing bitaw, ma-improve, like, kuan kay tungod kay makadungo ko, ma-jamming ang akong airpot, mga barkada niya, inom-inom, then, kanta-kanta. So, munang makakuan ko, makabal ko mo tono mo,
1: masundan ako. Instrument na...
6: Gitara nga pong ko, pero, pag sa live me, pure lang git ko, vocals kay, mo perform ang mga ganay kuan ma, so, napa ko yung mga, stance na
0: so, so vocals lang yung ka ever since
6: vocals lang yung
0: ka mga bands before or wala yun
6: first band yun ako maliban sa kami katokong igagaw kami trio me drums ko siya guitar ito kong igagaw bass after ato Brandy Bailey na git pag siguro mga around 17, 18 pa ko ato sugod me sayo kay may nagbanda manggod sayo kay may nagsugod sa banda
0: singer man ni si Julia so na ni si LDN kung sa may mitabo kung malimot kag lyrics kung kanta ka
6: wala raman sir kung
0: di ba ka malimot
6: di naman kayo na sa
1: stand di ba
6: kung like kung live performance lugar kung gawas acoustic kasi kagtana or kanang show band pero kana mga live like one di naman kasi magkagbalik practice ninyo then kung malimot ka di naman kayo sa gawas kung di man kaysa mabantayan gawas og kanang kanabitong na-judge nga like Battle of the Band kay particular kay sila sa imong kuan sa ipat kay ginakuan mo gud mo iskuran pero kung like kuan lang random lang nga gig or kanang like indie gig lang okay raman nung kanang makakuan ka enjoy lang
1: magkamali-mali
6: diba? Daghan gud mong mali-mali kaya syempre ang uban nakainom na kuan so
1: hindi na madugulan
0: nakabrandy na lang brandy billy na
6: jamming na lang
0: si Adonis let's talk to Adonis here Adonis is the lead guitar player
6: so. Dili si Erickson
0: si Erickson asam si Adonis pa ang ginahuna pero oh my god
6: si Adonis na ang drummer Adonis kay kuan siya atong drummer kani Erickson may lead guitar
0: Erickson who do you think is the best lead guitarist in the world right now kisa yung kinamayuhan tanaw ni mo
8: I think John Petrucci
0: Dream Theater
8: from the Dream Theater
0: fancy ka niya ever since
8: yes since ano pa high school pag ito anak niya
0: ang imong genre has always been rock or speed metal ka or
8: blues and jazz
0: Daghan sa main guitarist nga blues no kasi may magganan
8: like BB King Clapton
0: wow okay
6: they actually manggod sa mo sa band na mo lahi-lahi may influence like ang genre niya si Erickson o si Adam
9: more on jazz sila. Jazz kanang mga style sa bamboo ana mga kon. Then kami sa Kuigsoon, aside from katong sa folk lugar o kanang mga acoustic lang kay siyempre mumaya mong jamming sa balay, pag in terms sa katong full band dagit nga kanang proper like kana bitong kuan na gyud kanang banda na gyud. Punk pod amo.
0: Punk pod.
9: Oh, punk pod ang among influence like katong nga time kusog kay itong mga My Chemical Romance katong mga emo punk. Moy amo si kanang Serenade. So mo may bagay kung sa kung tingo pinanipis ba. Dalagting nipis so mo pod ang amo ah. Jamming then nang murag nag-fusion may pag ila na mo sa college days then muna ang among uban kanta medyo na ipang pas-pas then napoy pagka murag mo progressive gamay so kay tungod na nasa among mga kanya-kanya nga mga kuan ba influence sa like, music.
0: That's where the band's original sound magawas yun.
9: Bass
0: line line member.
9: Kadugayan, nanay ka ng identity among kanta. O, nanay siya murag kuan ba nga pagka ni Brandy gini nga tunog ko.
0: Mga bagong banda karon paminaw mo ani kay kung na may importante ang inyudyod nga sound nga magawas.
1: That's great.
0: No, at some point.
9: Identity.
0: Yeah. Si Adonis, do you still remember say first ni mga
1: Erickson.
0: First name guitar lick, guitar riff name mo, do you still remember?
8: Guitar
0: first name mo naibawan nga kuan ba? Guitar song.
8: Ah, ano? Ang first na ko nga na tunan nga song is ano Living on a Jet Plane kay 3 chords raman siya.
0: Okay, so man first ni mo na kuan.
8: First time playing as ano pagawid na ko gitara.
0: Have you ever played with a band doing blues as a guitarist or wala pa?
8: Yes, katong kuan since last mga katong college ko. Na ko yung mga naka-jam nga mga blues player.
0: I see. Okay. Thank you, Adonis. Just kidding. Erickson. Ako lang gitry ko na pay attention to si Erickson. Alright, so Brenda Belly here. What's the next song, Lick?
9: Cover song. Actually, permi na mo gina-cover kay kuan ba? Kanang medyo chill na po kay siya. Kasi kanang gikan may kanang grabe na kay hard kay nga jamming. Para pa slow down lang. Sige.
0: Okay.
9: All right, we'd like to give you the song.
0: Here's Lick, Teddy and Erickson, Brenda Belly live.

0: 92.7 Hard FM. Yes, I love these guys. I don't know if there's a ceiling, Zaylang. What, talent or...
1: this is going to be my...
0: Innovation.
1: My favorite,
0: uh-oh. Makita ni mag-influence nila sa other bands. Yes or King Crimson. That's, of course, a cyber band. Exclusive right here. Their first song. By the way, sa August 15, mag-launch po sila sa ilang CD form.
1: Okay.
0: Sa ilang album. Okay? Wow. I'm not sure sa itong venue, but... We'll announce it later. Okay,
1: so daming ganap on the 15th.
0: August 15th. Pista na biya, no? So,
1: yes.
0: So a lot of things are happening. We have Brandy Belly, our special guest for tonight for Tunog Tsada. Is it true that nag-ikwan mo ba mahima sa jingle sa Mag TV? Way back. Kano sa ito?
2: 2010. Kami ang
0: Mag TV ba? Sila may gahima sa jingle.
2: Kami ang nagsuot o nag-perform, nag-arrange. Then, naghatag lang si... Dati itong si production manager nga nakalimot ko nga og lyrics. Like dili tanan lyrics like mga murag kuan lang ba kanang pointers kanang bitawong dapat highlight lang ba nga mo ni siya dapat ang sulok sa imong lyrics ana
1: ikaw pwede kang tahon ang bisag gamay lang nga kuan atong sa Mag TV.
0: Okay, sample.
1: Sige na sample lang.
0: Good, good.
2: Check up, boy.

0: Nalibawat ng balibo niya. Si Erickson, ikaw yung gitara sa Erickson.
1: Lahi ang nag-gitara
0: tayo. Lahi
1: gitara si Jerome, ang isang gitarista.
0: Alright, okay.
1: So, pasensya kayo, nakalimot ang lyrics.
0: That's fine. Okay na, okay na. What's our final song?
1: Nay, nag-request ko ng pangako. Yes. Nag-inosara nga Tagalog ng mga kanta.
0: Okay.
1: Bago sa sana mo nag-releasean o ng official music video na sa YouTube. And then, uban na mga kanta na kompleto kayo na sa Spotify. YouTube, pili lang itong mga music video. Then katong may mga lyrics mga siguro gapon uban lyric video na sa YouTube Brandy Bailey halos kumpleto dito. Okay. Then sa Spotify. Okay. Then napod may upcoming gina workout na mo karon nga music video para sa asa karon katong kanta na mo first. So base mga August or September ma-release.
0: Wow. Okay. Watch out for that. Send niya mi copy link para matugar na mo.
1: Sige sir.
0: All right, let's listen to Brandy Bailey live here sa Heart FM. Go right ahead.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:34.
1: Heart 92.7.
2: Sarap naman ang buhay ni Linda, gala na lang ng gala. Si Rob naman, sobrang successful na sa buhay. Paano na lang ako na wala pang naabot? Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba, lalo na kung sa social media ka lang naman nababase. Importante gumalaw-galaw ka sa buhay. Sa maliliit mong hakbang araw-araw, malayo nang mararating mo sa loob ng ilang buwan. Gawin ang mga bagay na makakatulong sa'yo, tulad na lang ng pag-aalaga sa iyong kalusugan. Huwag kalimutang kumain ng tama, mag-ehersisyo, at uminom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ang iyong mga tunay na kasangga para maabot ang optimum health at handa ka sa malalaking pagsubok na darating sa iyong buhay.
3: May buhay sa Makabuhay!

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 8:15. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Heart FM Time. It is now 9:27. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 12:34. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:34.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 2:34. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:15. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalit dag nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.